sa dating karong dum si recording. Sa puta ka sa buena ka rara. Sa amigo de Santana, don si mas que besta de ti. Mas ay ka sa lido, caldino, caldudo, bonito.